0: Hello, Ekale, oruko yin.
1: Ekale
0: sa, oruko yin ati bi te tin pe mi.
1: Asnakola wole ni so
0: la. Oya. Ibo le wa ri poku si leyin ifesewonse oni.
1: Akoko na ki koko mo ki Nigeria pe won ku orire fun ti Unity Cup. Won to depend. Elekeji ni ti Arsenal fan. Mo ri pe won gbiyanju. Ibi tori mo ri poku ku si temi foju oni pe ki ateta ta tubo ro ti mi lagbara ni owo waju.
0: Okay.
1: Atowo egbe atani yen.
0: Okay.
1: Emi mo ri pe pelu ti ateta n ko lo yen. O si ma win sabe ojo fun team yen. So kudos to them.
0: Oh.
1: Okay.
0: Kosi wala. Sa to nbo e se o ti de tan Olorun fun yin se ni odun to nbo ni sa to nbo I'm Gunners awon ti Gunners ni yen awon ni owo iwaju owo igbe awon ni lo ironi lagbara lapa abe yen ti won te lanfani lati gbe awon agbabolo wole ki atunse le wa ni apa bi ti won menu ba yen eyin ti Real Madrid eyin na wa so ti yin o eyin ti Liverpool eyin ti Chelsea eyin ti Manchester United e wa so ti yin o elo e kale o oruko yin ati bi te tin pe
1: hello
0: hello
1: ba fele
0: e kale o oruko yin ati bi te tin pe mi
1: adila wa lo to pe lekan si
0: oya ki lo fe sele gangan Chelsea e tin pale mo
1: adila wa Chelsea
0: mo fe
1: bere nkan kan ni sa
0: mo wa pelu yin
1: se bo so pe eni to ba se ba wo sa first kick la kokko ti o ba gba to ba de lekeji o ma gba awon le se wa ri bayi o tin do gan
0: ohun ten tono wo yi olon je ka gba ara yin ka
1: iro abata ni o sote ote ko
0: oro yin ti ye mi seyin o mo wi pe elomi le de final fun igba meta ototo ko ma la nfani lati gba be na ni elomi le de final ni e meta yen ko de lanfani lati gba idije ife eye boya Champions League ni boya Europa League ni o de le gba bi ko agbabolo Paris Saint-Germain se gba ni back to back ikọ agbabolo Real Madrid awon na ti se be daada seyin to je pe won gba tele ra won ni Arsenal ba wa debe ni gba kokko ti won ri gba won ti debe ni gba keje ti won ri gba ko ti tan sibe amo to le sele lojo iwaju ikọ agbabolo Arsenal na le won le jawe so bi ko de gba kokko dun mi pe unbeaten ti won gbe bo ni o wa si opin loni 08126135740 08126135740 Hello, Ekale.

0: Ε, καλέ. So ti Arsenal o je tutun niyan o.
1: Ti Arsenal o je tutun ati ti fa mi ti o
0: fe na se. Eh. Won dele on Arsenal si lanfani ti won ba tun de be ni sa ton bo. O se se ki won tun gba.
1: Eh wa ni lori oro ta wa so ku wa.
0: Eh.
1: Jo se ya ta si ni ni. Player want to for go. Like. I need to have the papers. Ta ba ni ka tun go player ka si ni a. Jo.
0: Oh yeah, of Chelsea. Emma fi yo Arsenal.

Orire for the winner. Eku Roju for the loser. The grass is. Ewa gbọ nkan teni kankan. Nigba ti ikọ agba bọọlu Arsenal padanu. Sọwọ ikọ agba bọọlu Paris Saint-Germain loni. I burned my bridges. Mika 7-8. Mayomi iwo ta mi. Nigba ti mo ba subu emi yo dide. Nigba ti mo ba joko o li okuku. Oluwa yo je imole fun mi. Rejoice not against me, O my enemy. When I fall, I shall rise. When I sit in darkness, the Lord shall be a light unto me. Ololufe iko agbabol Arsenal kan ni o fi yen lede. Ewo o ti wa yo ti lo na niyan. Oni ka lo ko gba kamu. Oni yan seun loka se gbogbo yin te fe ba je adupe lowo yin. Ajo se wo ni ba je. Nibi la o tun fi remo. Fun ti ale oni lori eto lori Papa Plus ni koni Eagle 7 Sport Radio 103.7 FM. E ma gbagbe lati darapo mo wa loju awon ofo aye lo jara wa. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Ego 7 Sport Radio. Bo si je emi na ni. Hotel nje lo npe o ko seni ti oloruko ti e. Afin temi o nilo idanimo loja to ba doja bayi won mo po doja ni. Emi ti yin toto Samuel Owoyemi fele fele laye loruko mi. Fele ni gbogbo eniyan mo mi si emi ko Olorun bo oke. Ohun lo fun mi se ni gbogbo igba. Ojo opo YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Samuel Owoyemi FFL. Samuel Owoyemi FFL. Ni mo nje ni awon apa be yen. E je ka jo ma ko mo lubo ni gbogbo awon apa si ojo opo ayelujara mi. Titi dojo mejo. Won ni wo ero VAR lori oro aye yin o. Won ni wo ero VAR lori oro aye temi na. Ti won ba lo wo nkan fun anfani ti yin ati temi ni yo je. Won ni tori yin pe mi. Won ni tori emi na pe yin la soba mi alawura be. Awa la o ma se nkan. Nkan ni se wa o. Ire o. Ire kabiti.